Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Barkanku dai, kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 13 ga watan Yulin shekarar 2026 miladiya ga labaran yau, amma da farko ga kaninsu. Mataimakin shugaban kasar Turki ya ce karfin masana'antar tsaro shine ginshikin yancin kan dabarun kasar. Iran ta kaddamar da har-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuka kan sansanonin sojin Amurka a gabas ta tsakiya. Isra'ila ta amince da sabon shirin gina matsugunan Yahudawa ba bisa ka'ida ba a gabashin Kudus da aka mamaye. Ana kuma hasashen cewa zafin rana ya yi sanadin mutuwar fiye da mutane 2,700 cikin watanni biyu a kasar Ingila. Mutane da dama sun mutu bayan wata mummunar gobara ta tashi a wani gidan cin abinci da ke birnin Bangkok. Za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar Mali ta tabbatar da kashe sojoji 30 a wani harin ta'addanci a arewacin kasar. Kasar Syria ta yi maraba da sabon babin kasar yayin da sabuwar majalisar dokokin kasar ta fara aiki bayan kifar da gwamnatin Al-Assad. A ƙarshe za ku ji cewa wata kotun ƙasar Sudan ta yanke wa shugaban rundunar RSF hukuncin kisa. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Mataimakin shugaban ƙasar Turkiye Cevdet Yılmaz ya ce dole ne Turkiye ta ci gaba da gina masana'antar tsaro ta cikin gida mai ƙarfi domin ta iya aiwatar da manufofin harkokin waje da suka kasance masu cin gashin kansu. Yana mai cewa kasashen da suka dogara da kayan tsaro daga waje ba za su iya yanke shawarar dabarunsu cikin yanci ba. Yılmaz ya bayyana hakan ne a wata hira kai tsaye da aka yi da shi a ranar Lahadi, inda ya ce idan ƙasa tana tabbatar da tsaronta ne ta hanyar kayan aikin da wasu kasashen suka samar, to ba za ta iya gudanar da manufofin harkokin wajen da suka kasance masu cin gashin kai ba. Yayi wannan bayani ne bayan da Turkiye ta karbi bakuncin taron shugabannin kungiyar tsaro ta NATO karo na 36 a birnin Ankara, inda ya ce kungiyar ta nuna sabon haɗin kai da ci gaba a yayin da ake ƙara samun ƙalubalen tsaro a duniya. Yılmaz ya bayyana cewa taron Ankara ya nuna haɗin kan NATO da rawar da Turkiye ke takawa. Yana mai cewa halartar dukkanin shugabannin NATO ya nuna cewa kungiyar na iya haɗa kan mambobinta yadda ya kamata a lokacin da ake fuskantar rashin tabbas. Ya ce NATO na shiga wani sabon mataki ne inda ake sa ran Turai za ta taka muhimmiyar rawa a tsarin tsaron kungiyar. Ya kuma ce bangaren Turai a cikin kungiyar ta NATO zai ci gaba da ƙara ƙarfi tare da bayyana cewa ƙasashen Turai na ƙara ɗaukar nauyin tsaron kungiyar. Yılmaz ya ƙara da cewa taron ya ƙara ɗaukaka matsayin Turkiye a idon duniya. Yana mai cewa babban sakatare na NATO Mark Rutte ya yaba da yadda Ankara ta shirya wannan babban taro. Ya ce Mark Rutte ya bayyana cewa ƙasar da za ta karɓi bakuncin taron NATO na gaba za ta fuskanci babban kalubale saboda Turkiye ta kafa babban misali. Yılmaz ya kuma ce taron NATO ya nuna muhimmancin masana'antar tsaro tare da hada taron masana'antar tsaro da aka yi a cikin shirin taron a karon farko. Ya bayyana cewa jarin da Turkiye ta fara zubawa tun da wuri a masana'antar tsaro ta cikin gida ƙarƙashin jagorancin shugaba Recep Tayyip Erdogan ya samar da wata babbar masana'anta mai ƙarfi. A cewarsa, sama da kashi 80 cikin 100 na kayan aikin da sojojin Turkiye ke amfani da su yanzu ana kera su ne a cikin gida. Ya ƙara da cewa Turkiye ita ce ƙasa ta 11 mafi fitar da kayan tsaro a duniya, kuma tana da burin shiga cikin ƙasashe 10 na farko. Ya ce kuɗaɗen da Turkiye ta samu daga fitar da kayayyakin tsaro sun zarce dala biliyan 10 a bara, kuma sun haura dala biliyan 11 a cikin watanni 12 da suka gabata. Yılmaz ya kuma yi nuni da cewa masana'antar tsaron Turkiye na da matasa masu yawa

0: Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da kasidar farko ta yarjejeniyar 'yancin ɗan adam ta duniya da aka amince da a shekarar 1948. Za mu fara da cewa an haifi kowa da 'yanci ne kuma daidai. Bayan yakin duniya na biyu, an kafa Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin hana duniya sake fadawa irin wannan bala'i. Majalisar na da nufin samar da dokokin ƙasa da ƙasa kan dukkan batutuwan da suka shafi rayuwa tun daga ilimi zuwa lafiya, daga abinci zuwa matsalolin muhalli, musamman kula da makamai. Yarjejeniyar 'yancin ɗan adam ta duniya, wacce aka amince da a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Paris a ranar 10 ga watan Disambar shekarar 1948, ta tsara tsarin aiwatar da dokoki na ƙasashe mambobinta. Yarjejeniyar ta ce an haifi dukkan 'yan adam da 'yanci kuma daidai cikin mutuntaka da haƙƙi. Suna da hankali kuma suna iya aiki da juna cikin 'yan uwantaka. Ana ɗaukar wannan ƙasidar a matsayin ƙa'ida mai muhimmanci ga dukkan bil'adama, kuma tana jaddada haƙƙin ɗan adam a duniya. A cewar ƙasidar, wacce kuma ta zama tushen dokokin kare haƙƙin ɗan adam, ba za a keɓe ko nuna wa ɗan adam wariya saboda kowane dalili na jinsi, launin fata, addini, ƙabila, harshe ko wani bambanci ba. Amincewa da mutunci da ƙimar kowane mutum shine tushen haƙƙin ɗan adam. Girmama mutuncin ɗan adam shine jiggon ra'ayin 'yanci da daidaito. Kowane mutum na da haƙƙin ya zaɓi tunaninsa, imaninsa da hanyar rayuwarsa cikin 'yanci. 'Yanci ya haɗa da ikon faɗin albarkacin bakinsa da kuma tsara rayuwarsa yadda yake so. Daidaito yana nufin kowa yana da haƙƙi da dama iri ɗaya. Wannan ya shafi ɓangarori da yawa kamar daidaito a gaban doka, daidaito a damar samun ilimi da daidaito a damar samun kuɗaɗe. Duk da cewa akwai matsaloli daban-daban wajen aiwatar da wannan ƙa'idar a duk faɗin duniya, kasancewa an yi amfani da dokokin da suka shafi jinsi da wariyar launin fata a ƙasashe daban-daban har zuwa shekarun 1960, yarjejeniyar tana da matuƙar muhimmanci ta fuskar nuna matakin zurfin tunani da ɗan adam ya cimma. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin, Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya.
1: Saboda

Masu sauraro, barka da warhaka. Suna na Siran. Ina ci gaba da tafiyata don bincike a cikin zuciyar yankin kudu maso gabashin kasar Turkiye. A wannan karan, na sauka a Shalni Urfa, birni da ke dauke da tarihi, ruhi da tatsuniyoyi. Bayan tsaunukan Kahraman Maresh masu sanyi da siffar dutsen Nimrut mai ban sha'awa a Adiyaman, na shirya tsaf domin bin sahun tarihi a cikin wannan ƙasa inda rana ke haskawa da zafi, amma mutanensa na da dumi da karamci. Idan kun shirya, ku bi sahun dubban shekaru da suka shuɗe a cikin wannan ƙasa mai tarihi, ku biyo ni mu fara wannan tafiya. Lokacin da na bar Adiyaman na isa Shalni Urfa, abu ɗaya ne kawai a raina, wurin da zuciyata ta daɗe tana jira tun farkon tafiyata. Wannan wuri shine Göbekli Tepe. Yayin da motar bus ɗin ke ci gaba da tafiya zuwa kudu, sai na fara hango duwatsu masu nisa, hanyoyi masu ƙura da ɗan tudu a tsakiyar fili. Duka sun ƙara kawo ni kusa da wannan sirri da ya samo asali tun tsohon tarihi. A hanya, wani irin yanayin shauki ya lullube ni, domin wannan ba wai kawai wurin da ake haƙo kayan tarihi ba ne. Wannan wani sashe ne na shafukan tarihin tunanin ɗan adam. Ku yi tunani, kafin a ƙirƙiri tukunya, kafin kuma a ƙirƙiri ƙafafun kekuna, mutane sun gina wurin ibada a nan ta hanyar sassaƙa manyan duwatsu da hannayensu. Wannan yana nuna cewa imani ya zo kafin rubutu, noma da birane. Wannan wurin mai cike da sirri wanda ya shafe sama da shekaru 12,000 yana bada labarin tarihi a hankali. Yayin da nake yawo tsakanin ginshiƙai masu siffarti da hannayen mutane suka kafa, zuciyata ta cika da tambayoyi. Hankalina ya tafi ga taron jama'a, addu'o'i da al'adun da aka gudanar a zamanin da ya gabata a nan. A jikin duwatsun akwai sassaƙin dabbobi, zaki, macizai, kuraye waɗanda suka tsaya tamkar an ɗauke su a lokacin wata ibada. Kowane dutse tambaya ce, kowane layi sirri ne. Wannan wurin da dutse ke kallon sama yana sa ka ji cewa an kafa wani abu da ya wuce lokacinsa a nan. Göbekli Tepe ba wai kawai wurin bincike ba ne, kowane dutse tamkar tambaya ce. Kowace sassaƙa tamkar wani sihiri ne, kuma yayin da nake tafiya a cikin waɗannan duwatsu, sai na ji cewa na taɓa ba wai kawai abubuwan da suka gabata ba, har ma da ruhin ɗan adam gaba ɗaya. Bayan tafiyar kusan awa ɗaya daga Shalni Urfa na isa Haran, wani wurin zama na musamman. Titunan ƙasa suna cike da zafi, filayen da ke kewaye da ciyayi masu launin rawaya da kuma gidaje masu ɗimbin yawa a sararin sama. Tun da farko, za ka ji cewa ka zo wani wuri daban. Haran, wanda ya shahara da gidajensa masu fasalin kambun kujeru, kamar wani yanki ne da aka fitar daga littafin tatsuniya. Waɗannan gine-gine masu ban mamaki, an daɗe ana gina su da irin wannan fasaha da bango na tubalin laka da kuma rufin da ke kama da kwandon zuma. Suna bayar da sanyi a lokacin zafin bazara da kuma ɗumi a lokacin hunturu. Wannan shine misali na dubban shekaru na daidaituwar rayuwa tsakanin ɗan adam da muhalli, wacce ta kasance rayuwa mai cike da hikima da fahimtar muhalli. Yayin da nake tafiya a tsakanin waɗannan gidajen, ba wai kawai gini nake gani ba, har ma da al'adu. Wasu daga cikin gidajen har yanzu ana rayuwa a cikinsu, wasu kuma an maida su gidajen tarihi da baƙi ke ziyarta. Daga kayan hannu na gargajiya zuwa tufafin mutanen yankin, komai yana janyo ka zuwa wani zamanin da ya gabata. Ba wai waɗannan gidajen ne kaɗai a Haran ba, garin ilimi ne wanda ya karɓi baƙuncin ɗaya daga cikin jami'o'in farko na duniyar musulunci. Yayin da nake tafiya a cikin titin da aka shimfiɗa da duwatsu, ina jin takun ɗaliban makaranta waɗanda suka taɓa koyon falsafa, ilimin taurari da kuma likitanci a nan. A maimakon hayaniya,

wanda ke dauke da hikimomin da suka gabata zuwa yau. Daga nan na nufi ganuwar Urfa wadda ke tashi tsaye a tsakiyar birnin kamar tauraruwa a tsakiyar dare. Wannan katafaren ginin da ke jan hankali tare da ƙinshiƙanta guda biyu da kuma jita-jita da ke ɗauke da ita. An san shi da wurin da aka jefa Annabi Ibrahim alaihissalam cikin wuta. Tare da Balikligol da masallacin Halil ur-Rahman, wannan wuri yana cike da tarihi da ruhaniya. A 'yan matakai kaɗan daga nan, akwai kogon Mevlid Halil inda aka yi imanin cewa an haifi Annabi Ibrahim alaihissalam. Na taka kafata cikin kogon. Shiru ya mamaye ni, katangar dutsen kamar suna raɗa sirrin da ya kai dubban shekaru a nan. Gidan tarihi da gidan Adam Mosaic na Shan Urfa, wanda ke tsakiyar birnin, tamkar wani zamani ne da aka adana cikin gilashi. Tare da kayan tarihi daga Göbekli Tepe, hotunan Mosaic masu ƙayatarwa da sassaƙa na duwatsu, za ku ji kamar kuna yawo cikin shafukan tarihi daban-daban. Idan kuka ɗan ƙara gaba kaɗan, za ku ga birnin Shuaib da tsohon birnin Sogmatar suna maraba da ku, yayin da birnin Shuaib da gine-ginensa da aka sassaƙa dutse ya tsaya kamar ƙololuwar fuskar tarihi, Sogmatar kuwa da addu'o'i da aka rubuta a cikin duwatsu da wuraren tsarki da aka keɓe ga Allahn wata yana ɗauke da alamun wani tsohuwar aƙida da ta kai sararin sama. Bayan duk waɗannan bincike da gano sirrika, na iso wani ɓangare na tafiyata da ya fi kowanne daɗi, wato ɗakin abincin Urfa. A cizon farko, za ka gane cewa wannan birni ba wai kawai tarihi ne cikin duwatsunsa ba, har ma yana ɗaukar abubuwan tunawa na ƙarni a cikin teburinsa. Ƙamshi da ɗanɗano ba su tsaya kawai a cikin bakin mutum ba, sukan shiga ƙwaƙwalwa har da zuciya. Abincin da ya fi shahara a Urfa shine chikofte, wani nau'in abinci da ake yi da ɗanyen nama. Amma wannan ba wai abincin yau da kullum ba ne. Idan aka gayyace ku zuwa wani bikin daren jere, wato siregejesi, shine za ku fahimci ainihin ma'anar wannan abinci. Ana shimfiɗa matashi a ƙasa, sautukan balama kamar garaya na cika ɗakin. Kowa ya yi da'ira yayin da ake murza bulgur da ƙwarewa, ana waƙar gargajiya da hirar abotaka suna haɗuwa da dariya. Yajin barkono ba wai kawai yana ƙona labba ba ne, har da waƙar da ake rerawa. Kuma abin da ke fitowa daga hakan ba wai kawai abinci ba ne, alama ce mai ɗumi ta abokantaka da kuma alamar zumunci. Amma kuma ɗanɗanon Urfa ba ya tsaya a daren jere ba ne kawai. Akwai lahmajun da aka gasa a cikin tandurin dutse. Wannan nau'in abinci yana ɗaukar abinci zuwa wani mataki daban, musamman idan an yayyafa masa isot mai zafi. Ba kamar naman kebab ɗin Adana ba, naman kebab ɗin Urfa ba shi da zafi, amma yana da ɗanɗano na musamman. Kowane cizo biki ne kamar yadda naman rago ke haɗuwa da kayan yaji. Wasu lokuta ana ci da burani, wani nau'in abinci da ake yi da ganyen alayyahu da tafarnuwa cikin madara. Wasu lokuta kuma ana haɗa shi da labaniye, wata miya da ta ƙunshi wake, shinkafa da madara mai taushi da ɗumi. Kuma ba shakka ba na kammala tafiyata ba tare da na ci kayan zaƙi ba. A Urfa ana rufe cin abinci da kinafe, wani nau'in kayan zaƙi da aka dafa cikin ruwan sukari. Wannan kayan zaƙi ba wai kawai yana da daɗi a baki ba ne, yana da nasa labarin da yake faɗa a hankali. Yayin da nake yawo cikin tituna, ƙamshi daban-daban, sautuka daban-daban, ɗanɗano daban-daban ke tarar da ni a kowane kusurwa. Wata mata na gasa burodi a cikin tandur ɗin dutse, wani matashi na zuba mirra, wani nau'in gahawa mai ƙarfi, wani yaro kuma na busar da isot a wata rumfa. Abincin Urfa ba hanya ce ta cin abinci ba kawai, al'ada ce ta rayuwa, kuma jeri ne na abubuwan tunawa, yana kuma da zurfi kamar tarihi mai daɗi. Masu sauraro, wani lokaci mutum na fahimtar gari ba wai kawai ta hanyar yawo cikin titunansa ba, har ma da hanyar shakatawa da numfashi a cikinsa. Shallu Urfa tana ɗauke da addu'a a cikin kowane dutse, al'ada ce a cikin kowace tukunya, kuma alamar ɗan adam a cikin kowane labari. Ni ce Seyran, kuma a wannan mataki na tafiyata a labaran matafiyi, ina ci gaba da bin sawun lokaci, ina ɗora ƙafafuna inda tarihi ya bar alama.
da fatan za mu sake haduwa da ku cikin

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.